yo ki na so sa gai na gai na ko beta yo ba be be na boni yo ko yo sa ni ba ye ki na ni so na ni ko a yo ba kate na ko tu ba kashi so ki ko sa ni ko sa la kara ba kamu ya.

yo ki na so saka na ngai na ko beta yo ba de be na koni yo koyo za ni ba ye se ko dali so dali kwa ko yo ka kate za ko tuma kati so ki za ni